0: Si kamu, unam tafu tanah ni.
1: Nanya dia kugunga.
2: Acha, acha.
1: Nanya dia kugunga.
2: Wewe ni nani?
1: Nanya dia kugunga.
3: Mimi ndiye Nkurungizi. Na hapa ni hospitalini. Ikiwa una lolote la kusema, nenda kaongele nje.
1: Niambie, nani aliye mgunga? Alinyimbe video.
3: Wewe ni nani?
1: Mjumbe wake.
0: Ah, mtoto wa Moemia. Wewe wala hata ujali. Unachotaka ni pesa tu. Ah? Hey, Mungu wangu. Je, unastahili kwa jumba wako kweli?
1: Haikuhusu. Lazima alipe fidia.
4: Okay, that's enough. Talking about payment, we're gonna see the result of the police investigation, okay? Now we need to leave.
1: Sitoki!
2: Toka!
1: Sitoki!
2: Toka! Toka nje!
1: Wewe!
2: Toka!
1: Wewe! Wewe!
2: Toka!
1: Kita kupiga nje!
2: Toka!
1: Esi!
2: Toka!
1: Esi! Esi! Esi! Esi!
3: 叫什么玩意儿？